4905 2397. Na wa fre na ya no atwetwe enkomo ena fre ya besre yenuanom a omoye enwusie ho aduma no yenim se enwusie nko akwanteni chemicals makomako besa 300 mu amototo fish ensa fish no oil bi ewo ho se ototo na oil no sogu egenim na de enwusie no ebebo efa woso a cancer ahodo a enipa efem yade akase enipa efem no dodo na ehwa ne fre eti mu amoye chobo a moye pano mu amoye enwo sankofo de nyina ye besramo yam penkata hwene enkata ye hwene o enti enei wo mo mani so yom wisibisi omo hunu de ye nanu so ye fita okoketa so wada ba ko a he obe wobre do ho a na wontimi enna biem de bia na ne te ye ne ya obu okura wo kasa kasa no ema sankofo we nyina beba no wode machine no ebefa wo system no nanya bibia se se chemicals no ne nane ne san nyina de bia no na eye tititi ye besra se fa wani kiremu ewo ima life natural hair clinic na ebre bia ni nipa nyakopo yi ni piesa de baya obagye ne manfo afri eya wo haw mu ebre ni yo ebre na bepiem wo ima life natural hair clinic so ma me na yale so busuani bi na yale ka kire no se onfa na ni kiremu ewo ima life asue ya na yade na da no so no me se wo se si nyakopo ti asie enya de a ubewu na emomu betra se no ka nyakopo amani yesam ade a kire aman ya besse ye nuanom adraba fo se se bi kan tutuo no carbon monoxide adraba fo ye hye wo mo rubber wo mo be ma se me ba fo mo na obo kwa ne kan tutuo no nipam kwa na se bi na wo prum mo me nyina nka mom na se bi enya dura bu wo wiase ana ba ji nipam kwa wo na keke dura bu wo wiase a kendei enza wo tua na mo be se wo ha wa bra wo hu dura store pharmacy ha bro fu dura bi bi dura ha wo bia di ne dia ho adanse se ne dia na ye papa but ye du papa nyina echi adenti ena sabi yade ebufa yesu ye du papa nyina echi adenti na dru memenda ye dua ni party said ye ye dua eburo me se police ne bia obaaye obaaye ne nase nyina pedepeja ne nan kran kwane pabwom ne yade ne trance na yade machine no fa eye ne system ni mu ene ye kwon chemical bia ye fa no styling na sa styling no ye nya free sa rubber no mu ne sa pack ne yade pack eye enuane no sa ofa sa wo kabanku na obobogu rubber na ade ebeche na obedi na sa wo ka ne hia ne ye mu a e wo sa wo yi banku ne free rubber ni mu edigu eye soneyem na wo de soneye ni mom esi silver no so na wo kata so se de be ya ntutuo na e bofa soneye ni mu no ebetimi ya ka ne hye ade ama wo but ni ma na ye ni mu nti no ya de rubber no ne banku ni nyina to nsuo ni mu na ya no e wo abra wo bi musa sa na rubber ne kura de be na ye rubber no ye musa ana yaya na chemicals no akwaye system no mu etie wo bibi efa ni sodium potassium pump ese ni padua no yakopon ye ne se bentoa bentoa wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni padua no se sa pump ni ye aduma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wonsa na enu wo pushi adiaba na obaaye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ni system no mu ana ama pump no enye aduma to do se mia ne hana tom wo do se mia ne hana tom na nimu nyina muamu a na fu apega etu ahwe abekase obi kura na ide abone dia etu nipa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na de machine be fa won system nimu na sa chemicals no etu sa won flash am free aya ne system nimu a he enipa no da ho na sabi wato na nanmo won sia do ekwa wa bra kebetimi aye bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aye kan obedi so na nso wanya kwenye ntie eni po bebre pe se sabi na ka wote in my life asue ye na ko de wo papa wo maame ne busue ne bia wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wo de nyankopan ya dom wo na mafidikasie so ate in my life natural clinic asue ye enka dia eni wo nua abro eni wo busue ne bia abro ka kye ne se onfa na ne nkyremu ewo enkokko new station wo du new station wa abro cycle sia na ewo new station ha na enim bosi abo canopy brew ewa abrosan ase e ma ton apotoria ana asanka ewo canopy no ase braho na busa in my life wo de odu okwana to ani a grass enkoa na wagram na waba uba yabaya olap ye wied wa confidie no ana afidie no so nya afidie a
was so gagagagago. Ready at Wabrabua, ye idiatron, because one not chemical or the brabun, it's Yamanayam Tim, Nemfe, a one not cower, Nenumu and Yanade, Adrenica Krabi Tony Yamana, Sabi, Nefuna Yokuntai, a Tumma Brabun.

0: no de fa no so de afa se nyimre se won se wonyo di kanfobia owo hunumu se no watumi anya fa hodi se nyimre be di nkomo se no so se nyimre be du ankomo aye di ne be ma okwan ma wa frede aba ye kire wa dwen so be bi se odi fo won so be bua wo di ampo nyakopo tumi ni hunumu odi ama ne nti nam sa kwan so be bua wo empo sa blabo aye gbe bi edi wunya bi ni odi asia watu ho anamo ma twedi ampo nyakopo and I'm a deal for you know, so at me up well. And I drink here when not you could ink more. My papa, that is being come
1: and counsel.
0: If I to up to say,
1: I don't have any experience.
0: Yet that a radiacy papa. And you mean so, Sandy, dear Shemubio. So, Francis,
2: I'm in your tweet.
0: Up to say,
2: ah, three damn point day, I'm quite a dear.
0: The radiacy,
2: sir.
0: Now, I'm a dress the other day, and I said, you munya come back.
2: I
0: now you do more.
2: We say yes, we did for us and we quote Tiha.
0: When
2: you're back,
0: sir, about one man for
2: aha, sir, prepare and a tear.
0: Nipper man, no money,
2: sir.
0: Nah, yeah, na the only use and manage who pass. I said, no, baby, you probably be you on a dream.
2: Any pay who man is to say, be swashing your day.
0: I saw seven only a seven.
2: Aha,
0: and I knew my idea, you know, yeah, yeah, dream for so,
2: sir.
0: And a book around so I know unim.
2: Aha,
0: unim, sir, sanity, and see, papa, you didn't come out watch this, and say, I'm your man who saw a year, you man,
2: sir, sir,
0: and I'm a year by who so. See, managing common hooper,
2: aye,
0: managing common hooper. Remember to my way, then you mean so the aim papa near one or answer, ain't you?
2: Yo, mini treat to me that say, and eh, so a and eh, and eh, so ye nay a goo a tear for a di a shamu. Na ye di a shamu say ya. Na ye di soon sumo and como. Dear a buonipa. Na a ginipa free or how any a manium was soon any quadanamu. And no, and who and I ya na ye knew would you for. Edi hun komo etwetwe ho enkomo ene eso so yesan ehia se de dane dan nyina ye no hia ebra abo nundu pepepe na ye tanse edi dwuma di ebrewo sabri meto enkra ansana yako odifo odifo yi e ye odifo bi a onyankopon edi na adom kwauman odi na adom kwauman na odifo yi e ye odifo bi a wo kwau bepon kwa bipon ena owo edi ni juma na kwa bipon no ye wona brono brono iti odifo yi e wo kwa bipon emesia so odi e unya ebesi bipon station pa ose ohwe emesia so babia usi ye no driver be fao e de wo akọ emesia so na ukọ no aka che driver nse ukọ odifo enok asorifio ukọ odifo enok asorifio odifo yi etranse eda ebenada eye ochina mechire ochina aye ene a adeye chi ochina odifo yi etenase ehwe nyame ma agi nyame ma efri mpukirim ohaw amane kodana osu wona wasoa ene soa abre wona wachinchin a womo de womo se womo haw no etuo entimi ntwa no odifo yi eye odifo bi a onyankopon adom de tumi ene enhunumu na womo ne tumi se onfomubu osefo no empochre iti ochina eye ebrada udifo yi etranse ewo kwau bepon emesia so m a school mu ha kwau bepon emesia so m a school mu ha ochina otra kunya nenan eye miensa so na wahwe nyame ma agye nyame ma afrimpuchire mu sabre efi sabre yi konyina eye udifo awoda ne bosome pepepe ni wo mu nti onyankopon e de adom no enwosra no Edi amane se, bosumi we die, eyo bosumi ya ye wu womuti no, faji nyamema, ne efuwa bon nyamema, na ochina die, ampaya, ubi biyo beba hono, na ijwa, iti ochina eye brada, udifuwa e transe, ashe nyamema, ah, omudi omu hao, eni omamaniye, ebe jane atuwano, ewo kwa ubi pon, emesi yaso, eme skumu ha, kwa ubi pon, emesi yaso, enkaneno, na omu freni die, but se se dio oma sasano abeye ni MA enti udia ABC bepon na waka DA ana MA kura no a ubi edewo ebeba odifo asori efi ho odifo enok enamba no eye 0244 585979 minya abotre na mabobo namba no amawo ebia na otika mu ufri enkran eba besin akukumase ofri kumase oba besin akonkran ebia otika mu etwa mu akoba ebia namba no eye 0244 585979 0244 585979 we any odifo e number o kyena nyame yadoma odi edi ni dwuma ewo na sorifio eti wo kyena se unya ebeba unya ebesi bipon station pa fre number no unya fre number ne pa ye be kyerwo ekwan ama wako asorifio fefefe ti wo kyena eye brada odifo se wo tena konwa ne na ye miensa so wo tena akonwa ne nan eye miensa so iti wo kyena ohaw bia wukom bia no mame emfa huni ba bia wachi emfa huni ba bia wachi akọ emfa hu ni nante a wanante odifo se odi ebra na ebra be hunu no wo na wo se wakọ ehene he a na wo ha won eto ntwa ya ọkena eye brada odifo se ọtena ase ne bosumi we mu de wo de wo ha won ba on sign fa o ha won emfiri ne nemu enkọ nyame adom ene otwedi ampon ada romanti wo ha won obesan afi odifo animo no na etuo etwa etuo kena eye brada odifo etena ase o ha obia wo komu ewo sunsumu ewo honamani a onti ase ye no o kena odifo se fadwane ebeto ano ewo kwa ubipon emesia so ma school mu ha mi si odifo e number no so e de ama obiem number no eye 0244 0244 58 58 59 79 79 0244 58 58 59 79 79 wini odifo e number sabrei yato enkrabai na yebeko odifo enchen na yenono akwatwetwe enkomo sadi ya minuya tutu kaya ni odifo ya mawakwaba enyumle yinso enyumle yinso ene yadi eshiemu na diedi kano yabe sese odi ya ebeshe tredi ya mponsa ansa na yabisa ya question ana ene tumedia ya pase ya kasafa hon ene
1: rasi okasi ya dawasi sene dawa yenono ya saati rasi uzunsu umeye na juma sene ya SNFTA bidi hini bibiye bibiye pe yari asada mahadumji. Amen.
2: Amen. Jo, odifuwa wabu mpaye ebiye ekwamu ama yeediye na agu etie fwasu eyu wa masumu. Epe bibi etie na omosu omosu ya diye na omu omani adaho. Ene, ya diya ya pese ya kasa efahu. Ena, adia ya pese yesu ya hon adie. Ya pese ya hon, enene na wache na nkofu ibisa masu daye, daye, odifo ye ka daye daye daye daye kura no eye de ade
1: me da se obare na ya no man ada because ebre na nya so ebre nso anya wiye duru edin ni ye odifo Enoch the spiritual master oka ejabofo a onye mfum so na me se ye resunsum kase na ye adwuma ma men chia madam fo bako wo ye oda e won koko o brotherhood ho a chiao ena nyumre yi ni afi heaven faith prayers ni nyina so me chia mo na me chia eye madam fo ba ko so wo eye mi aso e fere dauda mi aso me chia ona mi aso fo nyina ni nsu na no fo ni nyina so me chia mo nyina super me chia ne anyumre yi ene abusi afo nka ye ni nyina ene maso aha pepe me chia ona nyumre yi se ye kada ya
2: okay
1: da ye ya dia oho
2: okay
1: na yade a unna ya enya de obehu sade daye
2: okay
1: e yade oho
2: okay
1: ni mo musa unna ya enya de so obehu ade e frene daye da
2: okay okay ni tse ye tiase ye daye ye ade a ewoho na ewoho ewo odifo ekwan be so
1: me da se daye ewoho se nyankopon anase sunsum de kasa chere nipa
2: okay
1: dayo
2: mhm
1: ye de kasa chere nipa
2: okay
1: nipa bia o wiase bia no
2: mhm
1: ese se utime so daye
2: okay
1: na ube ye a ube hu wodayim
2: okay
1: unye ye a ube hu wodayim
2: okay
1: did the air, dear young upon a yen say. Ubi o we as be an subi.
2: Okay.
1: No moon in the bunkum, no moon in the fa. And did the idea o we as an answer die in yet.
2: Okay.
1: Hi.
0: Papa can send me my miss Anne.
2: Okay.
0: I send my mood dupa.
2: Uh huh.
0: Or so ubi ya. If you die him.
2: Okay.
0: Unye yin su if you die him.
2: Okay.
0: I didn't see a quabeso.
1: Merci. Yet the entire make us obey ye free daim, un ye free daim, and say.
2: Okay.
1: Daye? Ah, yes, so.
2: Mm-hmm.
1: I was as you saw, I did the agron.
2: Okay.
1: Obisim is so daye.
2: Mm-hmm.
1: Nammy to pray more me quab richly.
2: Okay.
1: I dear chin or catcher will be say. Maso da nammy to pray more me quab richly.
2: Mm-hmm.
1: And it's had a pudding in a moon at a yamodo.
2: Okay.
1: Obisim is so daye.
2: Mm-hmm.
1: Miss so dayeno.
2: Okay.
1: Na me. Obi di sike chemi. Na sike na no di chemi mu drupa.
2: Okay.
1: Obo na mani wie ye no. Na no anu sike ta se bo de yo ama.
2: Okay.
1: Indi daye di nti obi yi a. Ejina ha wonye yi ejina ha se. Daye ya de Yakopon eri yi firi wo ha mu.
2: Okay.
1: Daye ya de a wo de chere ye kwa ye mfa so.
2: Okay.
1: Nemum obi o kasa bebere yi no.
2: Okay.
1: Ne daye bia obe so bia no.
2: Okay.
1: O kama ba ifunya ni secret no e de soriti ano.
2: Okay.
0: E ba sa ni pa kwa na waso sa dae no se bi o kwa bluchi. Eni be ma so kura kura se bi o she kura che se plain kura wu hu bi da no de wu no. Na sika kita ni nsem na se bi o. Na ni be ba nso no o be sori na o ne kapre no. Ano ho ani ni yedi sa agro ko kwa na se ben. Na ni yedi sa agro na ye da na o de ahye ensa e be sori ye hu no hwe no.
1: Me da se. Oni pa bi a no. O da.
2: Okay.
1: A quaint of us who are with him, and a quaint of us who are also.
2: Okay,
1: with him. Ubia or Basunda Ibiano, I ain't said the war wo as I see so pepe.
2: Okay.
1: Dae be a yes ubiano. So what done also daya? Who dear we you?
2: Okay.
1: Well, this is the I have an assembly metier. Me who say be a meti, meti have a pepe, san as a Masunda yamet said the metihana, semihana metia. Me hun ti said meti at fesika da ye bia obi abesu bia no so odidi a ye ti said honama ni no odi.
2: Okay,
1: wo hun ni se wada na sade ni koso.
2: Okay, odi fo ye wo ka bibi ba ye nhwe ni se se ye ti fo pese omote ni am ase ye se yada se ye ni padua no a esi ho a ye di akoda eno no be sori akwama ye hu se ya so da ya na sesen. Okay.
1: O kra na tu mu no.
2: Mhm.
1: O da afi no so be na djuma.
2: Okay.
1: O kra na tu mu no.
2: Mhm.
1: O da sa abre no.
2: Okay.
1: E na o kra ni be na djuma.
2: Okay.
1: Are ntino bi na ya ye din se ba ifo be fre ne kra
2: ni. Ni che se enye ni padua ya. Ye ti ase ye enye ni padua ni e de so da ye.
1: Dabi.
2: Okay.
1: Ni padua ndi ada.
2: Okay.
1: Eno de. Di e koso bia no sa abre no. Wono de. Ohun.
2: Okay.
1: So ati ase.
2: Mhm.
1: Ni padua ni de da ho.
2: Mhm.
1: Nimu okra na tinimu no so dipadua nnya anie nnya katapa okra na ebe ya adwuma.
2: Okay, ni chese odifo ya tiase ya okra na ewe ye mu na etimimie ye bibia
1: etimima ye bibia etimima ho metimima ho
2: sare
1: no ekoba bibia no
2: sa
1: okra na oda asabre na ye adwuma
2: ni chese epie
1: epie
0: edie ne beba ma obia sabi otigana na ne kra ne de etimi pie na ekore na mama no ne na bia ne kra no onisika ohunam fam onisika ba ne kra de na obeso no owo sika de ne be ma na basa
1: medase unipa bia wona shebere wode ba wiase.
2: Okay.
1: Unipa bia so wona kra bia wode ba wiase ne mum no wanse de tie ne se tutu ohoi ne shebra na ne kra bia na ne na de wode ba wiase ro to ewonim.
2: Okay.
1: Ade kodi wode ba wiase.
2: Okay.
1: Nemu mne kra na tini mu kwasi kwamna kwajo kwaku yao kufi kwamne di wonim di wode bae.
2: Okay.
1: Enti wo wada no.
2: Mhm.
1: Wanse wo fisika ro nim shebra na kra bia kwa wode bae.
2: Okay.
1: Enti wo da sa bre na wo kra no edi nsa wo so.
2: Okay.
1: Enti obi wo a wote wo no wo bre o.
2: Mhm.
1: Bero beso da ebia no kitesika.
2: Okay.
1: So ati asie. Obi wo so beso da ebia no kontokwa. Ne kra ne pese Ebia, ni bibia firi ni so person fight say ne nsa beka na ade.
2: Okay.
1: But ne nsa nka. Obitimi so diet kontokwa obeso re na no tim vivre.
2: Okay.
1: O kontokwa dae ni mu obeso obetene ni no na no ho yedan. E tim vivre. Wo da kra no de wonim bibia eno ti ne bayifo no se wona ka kire wona so wona aya bayifo be de se bayifo betima ere
2: ayo be ya osu adwuma
1: abe ya osu adwuma
3: sa
1: I just oh
3: dia ne be ma afedia me se me damu mu ana be yibia na tumi bi betimi aya adwuma
1: me dase
2: okay
1: wori pa bi awda na okra ne pie bayifo ntimi mfa se kan betwa wo bayifo ntimi mfa etu me bo ofisika
2: okay
1: nime maje okra ntu nipa bi ana bayifo be kum ana bayifo be se wo idi kan se okra na nza
2: okay
1: e ma die ni nyaw kra na nsana abe aba aba fisika
2: okay
1: ndi ze wona ya okra ni mpie no monya no
2: okay
1: so ti woni ze woni guzu se ya be din se bayifo beti ma fra wana bayifo beti monya
2: okay okay
3: jo no be ko dia na wona wo ko hunam
1: wona ko dia wona ko hunam
2: okay
1: yo be ye bia no wo se ti ato se wo da na be se be nyaw kra no
2: okay
1: because so wo da duro mo mere so
2: okay nti udi fo
3: so no be nya ohohum famu a
1: aje wada
3: na oso na bia oso ohohum no so ye mere ohohum famu
1: sa
3: sa ntoka na mbeko ohohum famu no
2: okay
1: o nze o kra na tu mu no ai te se wada no opie
2: okay
1: na bia o pa se obi pa so ye na bone o se bia me mpre na bia be hunu akoyi obi anim bi dia ba se wa wa ye wadie bia ya wo ya na oso ne de ntoka na de enum o be fe se o so mo ti kra de ade o ye mi na
2: Mbe ya kwa
1: ndabi uwe ntisa hawa Ntisa Chile uze bibi kosho
2: Ok
1: Mbele uzu ni Oso leano wafane tra keke
3: Ok
1: Daye Enyagudi uu
2: Ok
1: Ya mfaye daye ni agrosa hawa Ubiti daye di agurama nena brabo asei
2: Ok
1: Asei kura Because nyangu pwa chireno Yei osu daye mpembebri Osu daye mbebri da e krona o sunto aso sunto aso sunto aso sunto aso o so da na na na bi chen good o so da na na bi chen good o so da na na bi chen good o so to aso a ma ne watena ho a ma se bene na na na wu akwese form
2: okay
3: wow na di ko deep kakra man cause what chere se hunan famu nipa bi e kita ne bofo me hun se abayifu anasa honhom no wono so so ekọ honhom wiase a a ban saying aye aye kra no bofo no ngusu moye ho ye honhom ne ho ban ana ama se bi otumi bi ana ba ye bi tumi nya ye osa honhom wi ase famu
1: medase
2: okay
1: bible ka se mbi se osoro obuade obua no
2: okay
1: onipa bi a wote ase no nyankopo ma obi a bofo a odi na chi
2: ago
1: ano no last week bi kai said the more wo ye bone no
2: okay
1: sabre no na obofo no so yeden e twene ho ne ntem e yetenten
2: okay
1: de ba ye bone na na obofo ne ntem yetenten inde betima be duru ba bia ba ka se sabre no obofo no wone ne ntem yetenten inde ba ifo ne pewa e ye simple se so munyawo
2: okay
1: na kwa ye se protector audio ta ro funwanim na ade na papa ya fe be duru ba bia se o wa ade ne yeden e firi funwane ne o wa e firi ne o so mikura mi nu ade so hwe
2: okay.
1: Ndi mfa de ni biom nyeda yi.
3: Enter
1: ni mda kro pe. Na ni munyina ayeda yi. Phone ahwe ama na na aka screen ama na sei.
2: Okay.
1: Sana sunsun mu etie.
2: Okay.
1: Unyina wuye bone ni nyina na bofo no so ne ntem ye tenten.
2: Okay.
1: Unyina wuye bone ni nyina na bofo no ne ntem ye tenten.
2: Okay.
1: Ndi ba ba ka okra na nko a.
2: Okay.
1: Enu nti ene duru ba bi a ye ka kire mo sei. E duru ba bi a bra na ba bo ho ba. Ba bo na ba ba bo ni njere se o ba no. Ye pamata de bi de asewa obututu enku o da bi o enye ne sanete ye abofo no ne yesoma wo ye niema bi mom no kra be pe ne yesoma mom mom di wati
2: okay
1: se ye komfo a na obekwa a o ye niema bi asoma na bosom na mena be di wati na ye de nka ayi obi so akobon ho ban afedi ye obi kwatem tre na ye se ayi itu aka ni pakon na di bi atwe ni pakon fidie bi ayi o kana no masam meka na me yeso ma sisi
3: meda wase se odit sa no kure e dead because ko fo bebre e yo ma jesus nja ma onya ka se bra
2: bo ho ban
3: na bo ho ban nkura no a
1: asen onu na meka se bi a chere mo ne moto a o mo kwa konfo ho bodu mo mudi anya no na bo ni pa ho ban
2: okay
1: wire a ye ba so fo ho je ko sra na bo ho ban yeno na bo ban
2: okay
1: meka chere mo ne enye no na bo ban
2: okay
3: ne mudi e
1: de bo ban ni se wa ban na ma chere o me di wo yu ni nyina mo wa kwadare awie no me ma to se kan bi bae me ma odi tu abo bi bae me ma di bibi bae eno na me di hye me mesunsum ko mi kita no se ye konfo a ne bosom no de ma no se ye mara ma ne sunsum ko kita no wo yu difo na bofo no wo de mom se nipa sumasi de obi temten nko ade a Mm. Okay. Mfa tade no. Ene ni ni.
2: Ni chese enye ne ma na ye de ma ye sra ne sra ne ma.
1: Kawa ne chese one so kwa.
2: Okay.
1: Eye eye life eye bibi e de ma wo hu se wa be bibi.
3: Okay.
1: Asensu die bi e mo hu so de ye bibi. Ye bompa ye guso. Ebu wa kawa ne chese one sunsu ne san ya bompa ye guzu nti. Se bibi be sipa na kawa ne chese one eye de na bibi bizia na eza be mi aw.
2: Okay.
1: Ye. Kawa se onsa ye se bibi bizia kawa ne be den.
2: Ebe mi aw.
1: Ebe mi aw. Ho. Kawano ye spirit biana. Mhm. Eh ye spirit ye suma na odi wachi. Ebi te bi sia that spirit na be mi ade ni.
3: Okay. Ti kawana na asi bi ade na wakojini de just ahyensu
1: de. Eno de ya ahyensu de keke.
2: Okay.
3: Okay.
1: Ya ahyensu de keke.
3: Wow. Wow. Ona fo a utie ye tina message nya motrema o kasa fidi ni pa sense bi wa sense bi wa o wotrim ye ye ntumi amisa. Mene ndu a ebe bi kwan ma wa.
2: Ena de ebe mum kwan tem.
3: Na onsu abisa se fa na dae so bi na waso a ni nyina nso odifo ha obebo a papa papa ti koso a egusu a yidi nkomo. So Francis Yenko.
2: Yo odifo na ye ka eba bayi side. Na o se se ye da se bayifo betimi abeye ye ya. Aje yada na sa bayifo na fe no.
1: Enye bayifo nko sunsun bi pew.
2: Aha sunsun bi pewa.
1: Before benye ora ye wada.
2: Okay. Se sa sunsun no e pewa. Ono no se te se bayifo a ono no te se ye nipa no. O pewo no wo frewa. Ono no di nipa dua na be kwa na mmie no hunhun mu na be koshia.
1: Da bi o me nana. Be ka se ma chronne. Wa un bayifo a wo yira wote hoda. Se wo be kwa no bayifo na yire. Ni dam ho no be hunu se bayifo na nka sa ye da ti dam. Woda.
2: Okay.
1: But if you don't be quiet, no, no, but if you don't get some money, then you can't be a co.
2: Okay.
1: Sir. Eh?
2: Into what PM or no, so said ye.
1: Yeah, PM said ye, who can't be PM? I don't know, so the NPA.
2: Okay.
3: Yeah, now, a more chance, a more phobia, pray be in your mom, transudia, the idea do pretty tuning in a more homely to do.
1: No more homely to do.
3: Okay.
1: But not pray and so. So also bet Danny. Obi dise o ye bayi fo pa wa ye ra dane bayi tuntum a on.
2: Okay.
1: Woro no. Sai ni pa na wa dane bayi tuntum no. Ofa priority se se no tena so se ya. Wa de priority na wa tena so no ne kra ne bi pia ko. Ye ni padua ni padua ne kwai.
2: Okay.
1: Hmm. So okay, se ya sai bayi fo no ni padua ne kwode a. Ene se se bola so no mo kwa. Ene okay fine. Wo duru wona se ma ba bejina bola bi so na mi gina me ba bi edwin me ho aso on fa bi bia won ka bi bia anjere mi o time no so asema kwotena so ayire.
2: Okay.
1: Na de ne time bi so se bo 12 bo 11:30 e bo 1:30 e bo wono kuro kwa abai fo ko re mo abai fo ne ko de a omo nante nko ne mo mo kwa be no mfa so omko e ye kra no ne pie.
2: Okay.
1: Edimi mi wai se me kwa kwa ye adwuma bi won kra ama me ba bi a me kra no ne be pie ne mo tu akwa kwa ye ade na ma no.
2: Okay.
3: And daddy boy away se bet me afa se bia me ni obi da ho me hene ni ye ni bia
1: boy by 4
3: yeah na se adua na jo bi me hwe 130 bi 2 bi 12
2: ne me nyane ni nyane
3: ni nyane wa me nyane no bet me return ni back ana
1: de tie ne se by 4 before be kwire no behu na ena ani kuma guso ma wada jan
3: om yewi asa ne ya o ma ko
1: to be da o be ba no wa before I will be nyane no aba.
2: Okay.
3: To so nye bia.
1: E tu no bia o ye bai fu atia de o de wo be hu so ni pare ko ye bai fu. Won na ya kakere be no bia eh kwa ku.
2: E ne won na.
1: En tu na.
2: Okay.
1: Eh ya dwa.
2: Won na ye.
1: Won na ye me fit wa do.
2: Nti so pekwan akọ
1: no. Ah, no bia gate no akọ anim no aba. No bia gate no akọ anim no aba. Obi bia gate akọ aba akọ aba akọ aba akọ aba. O tra wa akọ pe no anu no.
2: Wada.
1: Oh. O tra wa wada.
2: Wow.
3: But it's a only a fancy dark than the meant me and
1: that one nana would than the entire mumma da. At the down, it says one nana's walk on or in any share sorrow and would peep quoia. Who could piano quad dan seconds or by winning with a mobile?
2: Okay.
3: Ah,
1: Madame Metro.
3: You won't tell
1: me. I don't think you make us a macho. Yeah, do you for? And will be your comfort, I mean, will be your madam, I'll be beautiful from piano. So what da? Wakati no mzi nyanen.
2: Okay.
1: Ni me tu we me da nyanen. Wo ye hwan kora na risk e bere me ma da. Me ma no bi e no bi nyanen me da.
2: Okay.
1: Because ma ka chero.
2: Okay.
1: Wo ta nyanen nyanen wo betu makum.
3: Okay.
1: Ye ye di fo ye ye ye powerful ye da ye nyanen ye.
2: Okay.
1: Ye nama ye nano. Enso ye ni anka sa ye nyanen.
2: Okay.
1: Wow. Ye ka da ye ho asem betu me ka de minchirem. Onipa bi a woda no. Ye ma no so nyina ho.
2: Okay. Udi fon kan bebisa se se me so daye mada te se wo se ye kra yipi na e bia te se me so daye a na e bi obi be nyane me ne prekope na wa be mame so gina o
1: pere nyane obi sa ye ma obi susu pa pa nyane no o ko ya no da o tu tu da bi ye nyane obi sa bi sa be kun
2: okay ndi che se ni pa da
1: ye nyane ne woro frof
2: wow
1: o ko no da ha no abo ni di kakra kakra truth nane kra ne ba
2: okay
1: truth truth te demo a wo bo bo bo ni di no nane kra no ye den aba no nya botra mani para kata tinimu atinani ti hwezo obi abe nyane ni bia no so otinani oda ho kakra ansa na
2: okay
3: makati ka se adi wi adi sua kese na ye papa ni ti wa wuti ti ni ye nya wa adwen se nko mo bia keke na wuti mo so da mu nyane ni pa obi wo bada obi nyane na wuti na pa o what me nya no nya ni ntro bia wa ko ma bo pim pim ti so hu de onye ho
1: da bi wo yesa be ku obi
2: okay
1: ene be bere wu a yesa de wi na ku m so wo nya ni no so de preocupe ne kra na be ntime wura na mu biem na ne kra na ba de ntime wura na mu biem no be wo se ni pa ne te ho a wa tem no nya ni no o be ba sa sa ne kra ntime wura na mu be te no wa ba sa de ku do yi na wa ba sa na wo de ye de wo de ye ko de no ne kra no so be ne nam sa ntime wura na mu
2: ti so wa ye ti ase wu
1: wa ye ti ase wu pori no be pori o be wu bi bia be ye ni bia na o be wu ni ku ada kwan wait as you we tuntudu a
2: no di for say mata
3: ma be pese e wi ho no kra sana ze tira bi a ma mbi ni ba ho se de akwan be otumi ta akwan mu pe I don't know we ho adwen
1: sa we kwaje for sa da bi ye nyane akwara sa
3: mm
1: na se me ni mu bi a na me hide dan na me no mu nyane na hide dan wo fi ba ko
2: okay
1: na ma sori a hima chi be 5 a me ye me ni ma eno ba akwara no bim wunim sa dia chama sora ko school akwara ni su tiem kwe soleyen ne kra na ntima ngura nimu akwara ne nam ho sa woni namu ne kra ne nam woni wo biare ko ni school woni na woni na woni nam sa ne kra ne nam sa afiom ko ye nso hwe na ma me ba ni di first iru ba bi no beto so 9
2: okay
1: am sa ye am so bi emu no no wa sa to so 13 15
2: okay
1: afiom ye bi emu no wo we
2: okay.
1: Mama nti asia ne kra na firi ni muntezi aka na dwe akora ne kra ne nana nana msa na ko ba bi eno mchire na ye ho ade ansa kra ne mata betana ni
2: okay inti udi fo eno ne sa no se ebia ne ne obi be nyane mprekope na ebia masa koda te se de me daaye na me kra ne ntimi ma onto se ebia me ko hu odi
1: odi fo bi be na fa so dai
2: okay
1: because I agree be ne betima but msa no odi wani achi so woni ta kwachi so tola
3: and said it we had the dance
1: e kwen no fa so de dance sa kwen no e kwen na wo de da ho na wo
2: nyane nyane wo no
1: sa no so ne sa so wo de da se se I hwe wo ma yesi
3: yes
1: e na me kra na pia firi mu indi se me kra na ma yesa na wo pia firi mu no o ba na me nyi sey o be da wura mu
2: inti said ye onipa ye da ne said ye obeda no sa na wo kra na pia etie
1: ai inti wo pred wo ni ko kire ha o ba wo nim sey ha na wo fa ba o prede wani kwachira ha ba onumisa ha na ofa ba
2: okay
1: ne mo munu ye nyana o prekope na o sori a o kra na ohun kwa obefa so be wuram bi
3: o tri e fo amanyani aba ho se o ye ni asere bi e nyane nkofo a ye nyane a ye tri e bo ase nyane ni pa na akakra akra
1: ai ye nyane ni pa prekope swale swale swale obi am obi ade pa bi ahwere no abra wo sunda e bi
2: okay
1: hmm obi sunda ye ni e ma loto number obi ko nyane ni ma nyaba ko peka ba ko
2: okay
3: tini papa den ki benya se de ho anka ji ye da ye ni epemu
1: na
3: nka
1: no asore no so bi nya no so so nya wotere no nya no mo odi ni kakra kakra
2: okay
1: na na ukra ni ntimi mra edu be hu se e bia babo odi truth truth when so ajisu mm okay ah na so ma si so o hwe wo mm ka chere ntame ba we hu se na ni ati ho se na ni tia we hu so wada ho na watwetwetwe ni mu twetwetwe ni mu da ho na wasore atena se kakra no was so many nim no I say no akohuru nanim no akoro nim pa kona kodi ngomo sorry sorry sorry sorry and they want you to mercy dabi e nyane ni pasa
3: wow wow
1: yeah yeah that's what obi fie so na wo kunyane no ada ya money prum gbang gbang gbang gbang gbang dabi why that free free woman
3: ni nyina ya fum so aye ye
1: ye ye ubo obi prum gbang gbang gbang gbang why that free free woman
2: okay
1: woni para da no ne se wo ko bo punu gbang gbang gbang gbang gbang the din din of the woman
2: okay
1: so bom se asunsun mun de chere se ni panawu
2: mm
1: obi ba no bo punu mun de din din abra wadan
2: mhm
1: sunsun mun no e wo ho se ni panawu
2: okay
3: ti nyane obi a wonwu ye sa
1: dabi obi a wonwu ye ne kɔ ne hɔ no wada obo bopunum no ma kɔ kɔpem sɛ obɛte obi okuro timi kura kɔpɛ edua bi no de buru punum bi ɛsɛ de bɛ ya obɛte aso dabi wo ye sa frefre wo ma tani pan
3: eh yo dabi ma me pam fa ha odi fo nya Francis me jam chada ma mi nye mi dia odi mi ya mi ja bibia ma okra we dia mi wiya mi mi sabi okra dadi ye hu sa nyoma we pa so obi ada wo se se o so da yo so ye den wo da ho a ase bibi jina no so wono a ontumi kenka no ho ontumi nya hwe ye na ko fa sa de ne
1: ba ase ase okra na wa pii no okra na wa pii no sa ba bi ya wa ko no ye fre ho hom hom wiase anase sunsun wiase
2: okay
1: sa sunsun bi wo timi ba so ana sunsun bi wo a woda na timu no no na timu ntini ma pa bi beba wo gina wo so be gi sa de kure na firi unsa ana ye se munun kuma chiri ni pa kon
2: okay
1: ti ana so sa afi wo tina ni ente wo be hu se da ye ni munun hu se wo so da ya wo tia tia mu
2: asipasi
1: bodin so wo nyi ne ka jesus wo bi wo se me ka jesus ni manitimi te ye da bi bo a sunsun bi ni wudi asie bo so honhun mi ti wuda mu ndi sunsun kuro no wudi asie ni gina wo so nche wo ni ma pa pa firi unsa ena se munun kuma chiri no I had to say, "Ubi abu ubi nu asensi da ho."
2: Okay.
1: Insanity.
3: Okay. Dom almost ano mba ese wada pe no mutumi ebe taki wana.
1: Eh, wamu ubi tine wa mungu machare neda.
2: Abi.
1: Aji wada.
2: Okay.
1: Wakira na pienu ujina na so uji bibi efrino.
3: Na diye nebe ba ma ase mi ntumi nye ntumi me ana me na ma kose bi ubi se uhununwa ana ese na muntu mnachi wo se munku machi wo
1: dabi enye hunu na obe hunu no
2: okay
1: na yete ne se ayete se wo kofa baabi ne baabi kuna wo kofa hono aye se wunim se ahade obi awu ha na megidi si nipa na taman wo we wuzu duru ho na wadwe bibi gye twere na wusia gu wo hwe onsa wo sa hwe wusia gu agu minza ho
2: okay
1: eye sa na tie e wo sunsun mu abra wo wani boss ahade ne so ana ahade ne gina wo so no ano so hu ta de kudu ni jina so na no usuru sa de en
2: okay
1: en de munungu ze munungu wa chiri ade en
3: no no aya aya dae so ana se me ni woso a mani hu se bia honhom na badan
1: mo aya woso dae na dae no enya nwie ye no
2: okay
1: wonya nsu nwie na se wo bie gate na wo mie nwie ye
2: okay
1: aka akra mu obi ewura mu no eno na efre se na se me da ho a me da
2: okay
1: en mi hu sa de en
2: ni che se that time ni bia odifo se yetiase ye ni that time ni bia hunhunu ahunu se e bia okra na apie nu e be kofa bibia okra
1: ni bia ko ba bi ni mo mama ni nyankọ oji bibia firi no
2: okay
3: sampempenso
1: na se mi bia gate bet mi mienwe mi gira gate na no a mi gusu a mi bia ni ma sia saade ni okwan na no eno duwa sana meda hwa mani komisan mi huzo bi gina me so ene muruku ma chiram na me tiatiam
2: okay
1: e sa na tie
2: okay mini ya tutu yen kwoton kramla yen kwoton kramla ewi ha wo kwesti bia fashe ho na ye kwoton kraba na ya bisa odifo sabri odifo enok ena yene no etwetwe nkomo ena ochre daye mu ekwan a onipa eda ofaso eso daye na sedie daye eye ema enipa odifo eye odifo bia onyankopon ede adom adom no ene enhunumu a wode adom no a wode ebu onyamema ewo kwau bepon emesia so ma school mu a kwau bepon emesia so ma school mu a odifo etena ase ebrada ochena eye brada odifo etena ase ewo kwau bepon emesia so ma school mu ha kwau bepon emesia so ma school mu ha odifo se oton a yento udiga unhunu so sika eto won sema na hye eye promise and fear impo obi na ebu kwase obi chinchimu nsaje waja pade a obreko a enye ne dia eye court case anyway nya unim se asem no udibim nanso ye buagu so odifo se ochena eye brada ochena eye brada otena se ewo kwobi pon emesia so ma school mu ha kwa ubi pon emesia so ma school mu ha ebia owo spiritual marriage wudie wudie chinya yale ebia da wo so yale ebu ho a ye fe ne kwankọ okwankọ ebu wo so so a ekuro bi abeto na ho ekuro no waya ekuro ni timi nguda odifo se onyankopon amane so tumi ene ehu ahoden nti otena eye ebanada odifo etena se ewo kwobi pon emesia so kwa ubi pon emesia so ochena anopa no nso pepepe na odifo atenase ehwe nyamema nom yensa kei na wasole nkonya so nti ubepa na wabantam ubu ha osemye pe baabia ko eno no ofra na yabuku atoho amount unyo aba ya pe na odifo ahwew na wayentam na ukọ nti ochena eye brada ochena eye brada udifo e transi akunya ne nan eye miensa so we ba che udifo e number no eye 0244 0244 58 58 59 79 79 0244 0244 58 58 59 79 79 ma me papa me to me bo ase na mabo e de ama o e bia na me kọ ne ntem ma o number no eye 0244 58 59 79 0244 58 58 59 79 79 we any odi for a number or china or tina se ewo kwa ubi pon uwo bi pon echi afran place kotoso emia so ne enkronkron na ahyɛ bi pon na mepa chawo wo de wo na ho enka so wo ba bi sinko wo ba nkokɔ da bi unyasi udura wose ubesi wo Roman Junction unyasi Roman Junction na wo frɛ number no pa yebe ma direction na waba na wo nkokɔ echi hade a unya eba old station ana new station a wose ukɔ beposo bepon beposo bepon unya fro beposo ka wose ukɔ bepon wo ba besi ubepon station unyasi station pa frɛ odifo e number no frɛ odifo number no
3: so Francis mami ni papa kra na we dey na ma we dey wiwie kra sense papa asembisa we dey a very controversial kakra na eh sabi o ajusu krobo fo nyina amani hunu
2: aha
3: na person bisa no sense ya dey a no wo pa sabi o wo se we jina geta no ajusu sika da ho sika na da ho no wafa wafa susu ajusu wi na ni ti won kete so dia Johnson no Johnson ne de wahunu se wadwonso abon ho kura but scan of fire ne de amanism
1: medase
3: I didn't hear na ko basa de ne de sa de ne ba
1: the medase ni eti ni oso dae na o Johnson no as a Johnson ne de apie physical bi so dae wo gina kafe bi ho gina koku bi ho as se o Johnson but what he ne ni wadwonso fine de eti ni Osu daena ujina wana wajunzon.
2: Okay.
1: Osu daena ujina biaya kuna ujina na wajunzon.
2: Okay.
1: Anze diahana kasa su biya timasi. Yuhunu se daya nyadi di diagro.
2: Okay.
1: Ahano. Dinti mu biya yuhunu se yadi chera wadiya mu yuhunu se daya nyadi ya.
2: Yadi diagro.
1: Yadi diagro. Oni tu osu daye na wajunzon abeti weni na gu. Okete no so ma kete no nyina fo obi sade wi akoso sa ma obi di anyi kwetra wale ase nyina na bet ni kunu secret ne ne yere secret nti wonka
2: okay
1: yere shenkwara
3: efoso
1: koso yere shenkwara eyade a ya ye dia to wo se enya shensu die bi ma mfa nsu ade bi se daye enya die di agro
2: okay ebi timi asi
1: ebi si anka sa daye daye obi nanu so obi wo ron so daye kra na wati ase awu
2: okay odi fo nka sa question nyam bebisa em se o kanu o se obi e se se obi atimi so dae na won na won timi so dae ne so ai
1: wo ye tiasi awu wow won ye fraud tiasi awu obi won so dae na wo ye tiasi awu
2: okay
1: ai
2: ni je se won no na bra ni nkra bi odi ba wi ase ne hyebre na nkasa na won ka ho
1: won ka wo ye tiasi awu ye ka so obi tiasi awu wa wudada obi won so dae bi wa wudada
2: wow
1: ai
2: obi won so dae ne
1: me so ye tiasi awu apart from obi o ya na djujuma won na
2: okay.
1: Obi ode bia won so dae bia wete ase wu.
2: Odifo eno no enye efi bi ne yede akare kra.
1: Eno so odifi na ka kra so so a na die ne ku nipa. Se de ma wode ne ma keka keka ho no sa de ma one kwen so be da ho.
2: Okay.
1: Ndu kra ne pia wo hum so kra pie. Ndu obi ye ne bone ye wonim so obi ye kra bone. Ntu yete ase wu.
2: Okay.